Ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu. Ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi.